ma se na ni o o to kesia eni mu ki chepia na wo dale bi chere me enta ke kenya wa yami o chama da wase.